Kayo po yung nakikinig dito sa Harvey Community Radio 96.5 FM. It's your town talking. Welcome po sa ating programa. Nakakasama niyo si Jonter sa araw na ito. Mga kaibigan, mga ka-playvors, kumusta ang ating buhay-buhay sa ngayon, no? Siguro naman na tapos na ang mga lakad natin na talagang going fishing tayo, tapos na. O di kaya nasa bahay lang tayo nagpapahinga sa lamig naman ng panahon ngayon. Nako, pag-isipan po natin kung dapat nating imbitahan si mommy o si daddy sa Pilipinas kasi napakalamig, masarap na talagang matulog na lang buong araw, no? Kung mayaman lang sana, hindi na kailangan magtrabaho pa. Subalit, talagang kinakailangan magsipag, magtiyaga para mayroon kang nilaga dyan. Alright friends, wanna say a big shout out to Amara, to Aris, to Alexander Katakutan, to Christopher Alinsunorin, to Abel, to Idilin, to Fritz, to Anne, to Vivian, to Ate Nancy, to Ate Gina. Ayan, at binabati natin ng congratulations si Bossing Eric Balasta sa kanyang bagong baby girl. Ayan. At sa mga kaibigan naman natin na nasa daan ngayon, mag-ingat-ingat po tayo. Siyempre na rin, talagang isipin natin ang buhay ay talagang importante yan. Kaya dahan-dahan dyan sa pagmamaneho po mga kaibigan. And wanna say a big shout out to Daniel, to Daneza. Alright, and maya-maya po konti. Later on, I'm going to play your requested song. It's on the list right now. There was Raining in Manila. Actually, yung songs na yan, napakaganda yan. Kasi, talagang mag-iisip ka kung papaulanan mo ng pagmamahal ang minamahal mo. Aba, syempre naman, dapat lang. And friends, we'd like to move on with more of your favorite songs. We have here something from Angeline Quinto and Michaela Pangilinan. Parang tayo, pero hindi. Right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your town talking.

Musika galing kay Juris. Bibitawan ka. Wag naman, napakasakit kapag bibitaw ka kagad. Kailangan mo sigurong magpaalam muna ng maayos. Hindi kaya kung bibitawan mo siya, naku naman, dapat mong saluin niya.

0: bagsak kasi masakit. Well friends, kayo po yung nakikinig dito sa 96.5 Harvey Community Radio. It's your Town Talking. Nakakasama niyo si Jonter sa programang Filipino Flavors. Lami jud kayo, syempre. Sa mga ka-flavors natin ngayon na nag-aasikaso na sa kanilang tanghalian. Ayan, o di kaya sa mga kaibigan natin na busy-busy dyan sa paglilinis sa bahay. Nako po, bilis-bilisan po natin, baka gutom na si Mrs. O di kaya si ano, yung anak natin. And friends, wanna say a big shout out to Ramil, to Barry, to Chris, to Kevin, to Graham, and to Charlie. Sa mga kaibigan natin na gustong mag-request ng songs, if you have some songs in mind, greetings and dedications, please have your message right here to our text line at 0426-307-199. Ayan po mga kaibigan. And we'll be right back after this spot sponsor. So just stay around.
1: Now here's more from your station sponsors.
2: Every

0: Musika galing kay Moira de la Torre, Titibo-Tibo, dito lang yan sa 96.5 Harvey Community Radio. It's your Tao Talking. Nakakasama niyo si Jonter sa programang Filipino Flavors. Lami jud kayo, syempre. Sa mga gustong magbati dyan o mag ano ng mga greetings and dedications ninyo, you can text us on our hotline at 0426-307-199. Ayan, sa mga kaibigan natin ngayon na medyo pagod, medyo ayaw gumalaw kasi nga malamig ang panahon. Nako po, i-stretch na natin yung mga muscle natin dyan. Para naman tayo-tayo lang ng konti, exercise lang ng konti para maya-maya din magkakaroon kayo ng ganang gumalaw dyan. O, diba? And moving on with another song, something from Shania Twain, From This Moment On, right after this spot sponsor, so stay around.
1: Now here's more from your station sponsors. Every